0: fiase ɛna no yɛde pɔ ne sinas kɔto fiase baabi a wɔdui ne anim sɛ wɔmmɛ nnipa mbiem ɔn asɛm wonim nneɛma nyinaa biribia nni wɔ awurade nim o neɛato ne nea wofam sɛbere sɛ bere ani da soɔ nyinaa pa yi ɔ sɛ meka kyerɛ wo sɛ awurade nnim baabi a wona hɔ baabi a wogyina hɔ
1: Obi
0: Ase sa o mampo o mampo sa wa bodua o pa bo ma o